0: Iwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagoon. The land nga yambugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgiye nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiye nga bugurngaye nga jalamba yawa ngiye nga apamumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.
1: Hello, we're Amel the Sniffers, and turn that volume up loud because you're tuning into the garage on Bay FM 2482.